Vende na jigliya. Na jigliya kabisa vende. Na kama ni maya na kubatia.